Nene dani madaga maga maga ro sa ne da madani da sa ne re sa ne re.